0: zdo khar tang cha chen jege chana di daksan se vaks pyang nga ta thong cha ki face sangati jawan kuni se youth kuni smoking zere be tang ya ga chuk radu shu kan chalak chin na ko le tang dos ngati ruspe ka ya ngati deluxe pika ga chuk slas do khar chik tang cha sen
1: I chalak pang nga ika khari khong ra practice na ki nga ta jawan chugun tiyo na nga taya apu chimiyun nasha churukle nasha ze na nga taya sotak tang ches tambaku tang ches golden za ches cigarette bidi thung ches madam ee wo changma gyuse thuk gyuse no ki ee chalak changma zaherin kone in fact packet pika dis tiyo onchen ki tobacco chewing or cigarette smoking causes cancer tiyo packet sa ka dis tiyo onchen te ma cha te ka nakshaang chus tiyo onchen government of india nakshaang te ka jar chuk tiyo onchen ka na nga ta te nakshaa ultanat cancer cha ka nel dung bo phebda one chi chad zar kan bo te ne nga ti miu la te ve skor la thugyus yod na nga ta te ve fea chapik nga ta chana o nyun chor nga ta ma shrena cigarette thung ches kheni tang ches tambaku tang ches sehat e fe ma shante nuksan de in te ve cancer cha te ve zumu ma mang po yong dukle especially nga ta ta ruspe score na nga ta 6 score na ta na nirang e u sha din madam ka mi cigarette mang po thua khosh ket pa zumu kher yong duk te wo thik chala mang po gor duk kwa disk chache se chance po baki ska mi cigarette thua me te sang kheri charu tene te disk po ma mangpo time gorduk thik chala teo nang ngata tena chokla tambaku ang no duk teo nang suja phok teo na ya ruspa chak teo na kamion cigarette thwa kheni ta khone ruspa khorang tu da miruk ngata iwe cigarette thung ches pe zakham bol de mo chuste yo amiruk madam nashkat na teo na ruspa thuche se nang ma shante deri charu ruspa thik chuste tu da miruk madam na iwa ngai medical term na non union zarchen cigarette smoking ek established cause hai of non union in fractures so jis pasang na ma khak chan dunga ta I chalak po miun la zarches ki agar su katong सिगरेट थो आडो खेनी था आडो तंबाकू थो आडो मेहरबानी ई सोपो चलाक पो राय मिचे नाने फिया जात मार सोपो चलाक इन दक्षांग आता नशा मुक्ति केंद्र यों स्तो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ला कोने ला निकोटीन पैचेस यों चेन मैडम जर्चे से मान रही यों चेन जाचे से ट्यूबल टेबलेट्स यों चेन साइकेट्रिस्ट यों चेन साइकोथेरेपिस्ट यों चेन कोने हेल्प चो चेन आता ग्रेजुअली ई चलाक पो kule kulea phang chiches ina changme samang po important po duk ngata will power bo strong yodna I chalak po ngata macho na iwe ngata inshallah as a society ngata zume burden bo mar hat tak nyun chong yanok I chalak pika ngata mane khakchan sorte nge samarak I chalak po miun ne ha go chugo so madam
0: chana sir dakhsan se waqs pe ngata thongot ki ngati chimin sunsein ga suchikin nagato khoni kangma lakpa shketpa ya mati chunse phruin nang chunse bumoin buchain nang chimin la ngate zirbati chimi che hesab na umr che hesab na jashmo yong cha senjere dakhsan ngati sharbana chun lang ta zerin duksar ki khunir ket pa jashmo et shkang jashmo et buksmo jashmo zere do cha senjer
1: madam te we causes ma mangpo yong chen te we skol la gar ngata zerna ina ma nang chet po I ucharuk madam na ngata nutrition bo ngata kharji u kauk shik zat te we na ngata proper well balanced diet thop ches po ma khak chan yong du ka na ngata ngata cham shik ngata gos dung yot ngati zuk spe fe khak chan nutrients un jese calcium so vitamin d so protein so teo ma khak chan duk teo ngata appropriate amount ina ngata zukspa ma thop na tebe deficiency charu tebe kami song pasang na ngata I chalagun shesa thong duk yang chalak chik daksa I tus pina ka time ina ngati yul la chat pa mar bang pura madam na global warming e phenomenon ji ayung se duk chat khair yung se duk ngata I ka song pasang na ngata yu nga yu thong madam na ngata I society na ngata chu mani myun thong duk Some ship chu ngatang normally thungosat, come se come you zerduk, ngatang liter nis ne liter sum chu thungoshespo, ma kakchan no jakchigina. Ngati mi mamang po agar ni some shia diadna, kone zerduk mushkili ne gilas doya gilas tin mane thuamet zerte. Chui kami chaches pe jaste, ngata muscles in a cramp yonchen, madam na, teo na ngata electrolytes in nang tsarik zor yonchen. tebu nang azuk loss cha chen nang cramps song chen muscle na tu chun la I chalak po kher gi unduk kon nima chere bang tangs nima duk

0: ti duk agar facility yo ten chang atez ma khyong mon ko chi kami duk nga ti yuli gobe gyo den gyo don la je chuk cha den chi tis bi cha dar e zaman ne man social media ka nga te chi tis bi dik nga chi du yot le ki nga chang thoba me zire en te sang shikayat chang ta ma ngen chang atez men na ka to jang pche zan jang du en ta government is hak tang sin de hak po jang istemal ba cha juya chang o government is in ki en ta minority na ka to nga chi zen ta help be be nga chi zen ta age khom fi la rox pe zire de fi la duni gang me fayda en tes len cha juya merbani
1: bakhshis ju meram zarina ju yang res pa chik chera o ju chering mo zire ju ki yari rin chan wak suna na wak spin se akashmani kargili sutudian skyote yaris dc ki muni skor la fespa basemos ya salam alaikum ju
0: alaikum salam
1: baksa chak pa yen tes educate zarina banu deputy chief legal aid defense district ko kargil na skyo ju su kyon syot pin kwa kana yen tes di tisu gyan en yot pin nirdang mayu yen tesan di tisu ni kana fan kelenok programi chan seka dot kegen mazar
2: bismillah